0: Piga kolenji, onge beta, ongi gitego sir betu segana.
1: Deb sinai, nutok inagen, ulei much ites nae.
2: Kumaju karake igundi kesoba, yomi mache chito, mami acha iwe tuyengi. Kini taritege beta genagi nisera chibanu, kui vige banu.
3: Ambra bise kap kampen, lakini ngwaik mwisho nagipire kura.
4: Mebe tagili.
3: Maite ligiri ile, mi baisho ni kimeja sinyo kusaru.
2: Ngaleke gini dinyu, ngaleke eje nivokongu, ngaleke te jivich, ngaleke te jago tuju damenge.
5: Ongitubi imi karna, wajula, onge ngalwa ishitu, kejubi imo ni tolosho.
1: Tepsi na ing Ema FM, omite nag Samito, ak Dan Bet Mawaya. FM kokete shit nendoi eng prorieta kolenjin kosupke atchiglishe tab geopol itin pitche sire milioni shaganwan eng petut agetugul emo FM.

0: FM Radio nekiomenge imo kasarta agetul agi gonu kerengung enkatiang na death ko olau.
1: Ngimakirige sikiza nganyo nejeri ni jilek cha M agyote kwa 23-175.
2: Short and clear.
1: Short and very much eche.
2: Gatwa joro no daba emergency unit. Kenya power.
1: Kondojin.
2: Kibrote jara apteta.
1: Kibrote jara apteta.
2: Kibrote jara apteta. Kibrote jara apteta. Kibrote jara apteta.
1: Tu yad nguro?
2: Tu yad ni nagenge nebin.
1: Nebin.
2: Nebin forest. Big up ju yad nginile. They are very unique people. Let me tell you.
1: Yangen ju yad.
2: Big up to yat nguno
1: iwe. Inge lain daga inge jo yat. Sag lain daga we area ni niyo na ni ngule.
2: Ngi, jo yat agap lain lait kulia.
1: Iye. Nguna,
2: ngi. Gime legi jam ngi wa te legi. Riron, gi gure riron.
1: Riron, magi.
2: Kutu ngemal go ingne.
1: Gap lain lait jes.
2: They are very unique people, let me tell you.
1: Igire rironi, kamoyo.
2: Ago Jerus, gitu Jerus.
1: Jerus.
2: Ananin batai.
1: Gatingia.
2: Gatingia. Aya, mika inasa kende gile sengelo.
1: Miss, gure, iye. Gure singalu.
2: Singalu.
1: Masangalu.
2: Ibuno na kaina nani?
1: Gure singalu.
2: Bago wey
1: gisa. Cheboror. Mingu na area na ba cheboror. Singalu. Aja singalu kumagudi ti. Singalu.
2: Akime gure tabara kapkia inyo. Senda yu kapingia.
1: Kapingia sahi. Kiga gure biju 92.
2: Munga lagi je.
1: Baragi iwa. Area na ba baragi iwa ni.
2: Ale
1: amoyin ale gingete ngaleng 1992
2: puy mo ngaleng gete ke ale
1: gingete
2: sasa iwe big up ju yadi ko bike very unique let me tell you
1: akwa imona iwe
2: yes ya
1: akwa imona iwe
2: yes ya
1: ire ju yadi
2: tu mo ju ginet picha to jago nai gole yes ya tingiro no mejege ko kitun ko imajabo
1: akwa legile tu mo ge
2: yes le
1: ye tu mo ge
2: Kitun kwe majabu rago samye tabga big up gazis in Misra.
1: Oge te tabin.
2: Nego tutani.
1: Oge tu gai diwe. Amo birji ji tabura ya.
2: Biasi ku yaki garbu ega kumi.
1: Garbu Jerusalem ne sana giano.
2: Koke rut koke juti apa in. Koke juti Jerus kolorit. Gazi Jerus kitu kole. Kumi te rabro tege ne kitu kole suki mamune olimba in payete. Konyo kukwole in Misra biasi kia kole ka karibu kumi kia kia kia kia kia kia
1: karibu sojo ikana siku rwabu ni
2: aja kisiri taya lini
1: koko iwe taya kapsa
2: koko kisiri para kia iwe
1: ooo kaa
2: aki ujut kumi yorena rwabu na wendi kapsa kumo
1: hee
2: kutunye kwa kitu tan in biasi kia kia tapwana kia kia kia kia kia toma kia kole ingari ya nato tukul kicho mune biasi ya tarabu
1: ya ibril
2: kia uwe mwenye wa uwe pari pao kiri tawana hii anu uleng hai mungu sika hai majab
1: koko kibu in mind yot
2: Ibu main dia tak cakap main dia. Ini dia biasa jauh.
1: Ia lalu biasa kalau sih. So nak lupa kita gue main dia. Main dia.
2: Main dia biasa. Kau gue jadi. Lagi ni. Nut kau gigi kau kau kenapa buah? Mabuake. Biki gini urbati. Kopi kau tu yang korang kau very unique. Kau yang kau kuliah di Malaysia kau.
1: Gonggoi.
2: Kau pergi je ke? Mami alat aku lagi pa.
1: Tu yang ni ke? Jadi kau mai tak gonggoi?
2: Kuliah di Malaysia. Angkat bugis deh ni.
1: Gonggoi.
2: Lagi ni.
1: Gonggoi.
2: Gonggoi.
1: Lagi ni dosa anda bijak. Tapi ni gonggoi deh tadi.
2: Gonggoi. Aduh kau kuliah di gonggoi. Aduh kuliah di jamu yang ni ya. Jamu yang kau tu ke bayi lagu. Mana mengonggoi kita?
1: Very
2: unique team,
1: yani. Juliana
2: natu.
1: Hey, beti
2: jambi
1: kwa bichu. Beti jambi kwa bichu.
2: Mele mami ngogi jeba siyaza we.
1: Mami ngogi jeba siyaza we.
2: Mami
1: ngogi jeba siyaza. Mami ngogi jeba siyaza.
2: Mami ngogi jeba siyaza iwe. Agi gete ta sai.
1: Agi na mega la ne dimuze karoni we.
2: Agi,
1: Mami, tiada gigi kan?
2: Tiada.
1: Manga nas jebat ya, terlakni angin dalat. Tuh jebat siasa aja, matin dango gitu.
2: Aji sih hit me.
1: Tebe gloria man. Tebe gloria man. Tebe gloria man.
2: Tapi gue tuh nih gue
1: deh dah. Tebe gloria man.
2: Deji buaya rata. Deji buaya. You know jebat ya
1: tuh. Tebe rata dango juga.
2: Rada.
1: Rada boy.
3: Boy boy, apa ni wakune?
1: Kita mage.
3: Amu ne ulava studio.
1: Ki baba
3: enang je angole bonjo ke kole ki ki aj mi sir angolo.
2: Ki ki aj mi tu ga kwane.
1: Galage bi tu ga lagini oye giwa gura yatmi.
3: Aj nahi tu ya to limbe tu ta gai. Koro taibra ange ti she.
1: Aha.
3: Nale na wala indage le ja da mi ba gorani. Eh, mama kasih sauti mungilo ne ya. Aku sana masa ni.
1: Kalia.
3: Mama ya.
1: Eh. Enyo.
3: Kita tebe na in, kita tebe na bili kat kini ini. Jangan yang kau sakumi mama le tinje nugu ibu amut. Kole jadi kaya sih kole kaya semua nalo siang mama ya umaya aku bili jangan ini. Kole sanda gitnya na baya jo kita berua kole jina sini bili sini bili kita mune mawaya aksami. Jengwane na bako ngutu amenge jen.
1: He mwane bili joge bage we. Cho mingi jen.
3: Mwane ni kole na marenge aja agine.
1: Kole ni tashi omena.
3: Kole na tashi omena aja mwane ni sami toang mawaya.
1: Hei.
3: Mwane me ute si na mwanda.
1: Alani ngwarge igut ke bulle
3: ha ha mame rutin nam gonda e amai roje to migere
2: tugu jata ho
3: are isa mata moaya
1: yo
3: mage mai gonga ya baba ne ti she ngwanga bage
1: mhm
3: mai gonga ya sa olim nani oli ha jamne ga site
2: aja
1: ongi gin ke mame ke
3: Sesiapa yang tahu saya kemaya kasih, isah jadi kurgurai. Ia jam kele ni isah jadi kurgurai ke? Maya kamu sah, maya ulim nanti ni.
1: Gue ya gue kaki, lau jang maya.
3: Iya resi. Iya?
1: Ogaji
3: rap sah.
1: Ogaji. Winjit. Ogaji winjit. Ogaji winjit.
3: Hey. Cepat lagi lahun.
1: Ogaji winjit. Atiam rani.
3: Aja. Jamai ground winjit eh. Jamai abasa.
1: Atiam rani. To.
3: Aja. Mi jamai bayi abasa koko. Ne. Sabulah mau jadi esai. Negit kaya makan register. Negit kira gelungan ni gaya si tungguan mai.
1: Oh, pati jarani tago. Atiam jamai to.
3: Aja. Iya rani. Gut ko mati muji indoji senet indoji gabana muji mana lebin git moto
1: minge na gnye
2: yoko pore jo yoko dulal
3: ya si tema ground gapsa
1: dulal
3: sai gobere mi git la jini ki kwaji arai sa meta moaya
1: eh
3: ko le moro bona muti dogdo gole ko bisi si chongo an lagini kwa bi resi meto ni baga gele ngoro bona limba so yeli Maya ni yang besar bandek, mana nak letak besar rumah ni? Kalau macam di kan, sokong di sur yang oi, ngawain kena si,
1: jab
3: sirap. Sokong mai ni sih, jaga lah ni je, barang semua dah.
1: Mite.
3: Sokong albi lah, gua tinggi sih. Tapi jadi naik sah, macam macam ni sebab ni.
1: Magiruria
3: begul. Yang mengisiat, tapi lagi butuh ni jamu ni. Rekta ni cakap pun dah mami mai tenggur rekta.
1: Ha, zere, ngale gojo.
3: Maya, gue lebih hindu manggul warga bi, ha si?
1: Ha, Maya.
3: Iya, gua batisi bakal jabar semua gara. Jabar Kristo lagi. Ingin Kristo lagi sana.
1: Saya kaya macam kamu kan. Anyi bandi ano ngagi natural seeds anyi natural seeds siku gibangu bwanyo
2: natural
1: seeds
2: oje gigi ami gash
1: gigi ginde yumba sai na yungu lezo kubirieta
2: atingeni
1: anyi bandi ano natia
2: net ko net
1: sinyi ko ina ile bandi ando bazube duje joko ma kwanyi nguni kibo kitambo ko ibele agot ko gagio
2: lakini
1: je borosiat gibe
2: tinye sugar ya
1: tundo sugar ya notok
2: Aku
1: yang dia aku cai jendup cai.
2: Yang dia aku
1: cai jendup cai. Aku dah kacai aku kata balik lagi we. Kuring tu. Ii kami jauh kami orang buat nyinyir don ni baju brosia. Meti no jilo. Natural seeds.
2: Yes.
1: Jauh tu jauh seeds bangku bu. Maka tu dia kampung gue. Gue mampir jadi kalau lagi korang. Dan anyi ni we. Awur tu si we.
2: Kya kere ki ka gol gogo in my mami.
1: Ba de kya tai.
2: Aja. Jage mo. Kiruri ya u ya hamno mo ya
1: ni. E u ya hamno.
2: Raga.
1: Buto za raga.
2: Ago ya ma raga.
1: Ago ya ma raga.
2: Ago ki ma ma to ko ya am kya ma ji sin su su ko.
1: Si bele.
2: Sa jeri in sa bo isi mo begis. Me sto.
1: Aja ruto za raga.
2: Go ya mi o to ko la raga le sa so mo mi ngala ko to si nyanga guna ta.
1: Ale ibut padeng dikartat gitu. Ame jamu ngita genge. Importance ba giswe jotok. Ingen yelo jebrasine mame jale yelo mes. Jebrasiat. Ingen jebrasiat?
2: Yelo mes to
1: kitse. Yelo mes ko ter sine mi jo yelo. Ni ko briren ang ne. Sbenzi. Ki gure sbenzi. Nam sbenzi ot. Agi ko na ringu ngabza. Ya
2: igartat ing metoma.
1: Sugo yendai bol. Sugo yendai to nyigol.
2: Natural.
1: Eh, pite.
2: 100%.
1: Ambeje nyi nam nebni.
2: Eje ya mama tui, mapite.
1: No namne.
2: Mapite.
1: Eh, nyo namne.
2: Eh.
1: Agi ratungole.
2: Mapite.
1: Agi gwal januar siro.
2: Magutko manga kenai?
1: Majutu. Majamine
2: si.
1: Mbansiye kwa kota genge.
2: Magi
1: nute. That's why we. Eh. Ni, igere bandi ada ni magat kirip kiswe juta chwa mune. Ndatu kwendi, sugolia. Sige kontrolin kiswe. Ingin ni le, kubetos ke mnyeto? Ya mana mnyenda? Mana mnyenda ke suanda nato? Ingin ni sebuah nato? Mana mnyenda? That's why, pi kenga min, kuka sekapsa tegi pi ke suanda nato?
2: Yes.
1: Hehehe,
2: wey.
1: Ingin mi tengal liane ke wure food security. Food security kuna mo sergali.
2: Kalau jita pun yellow line gonye. Kalau bandar kap 3 minus, kau mungkin kele H624, aku mungkin kele H520. Kalau leju kap seroda, metangga leju kap cawe. Kalau jago kau kesuai kap, kalau kau kau tujuh 4 minus, kau aku ready. Kau aku ready.
1: Kau nak ni hybrid kau dari betas?
2: Aja mana rupanya? Kau ni. Oh ni, engkau lagi ni kan kabar yang buruk ya tak boleh jinie. Gak aku tu kiri sekali kan kau nasi suwe kau hybrid.
1: Ingin hybrid? Kau benda agenge. Hybrid a food security. Kind of food security. Ingin security ni bermu amit wang sini ni. Magat pun doy sini food security. Magat gane ministry ni bermu food security. Ingin engkau emir tu nak cium France. Angkau emir tu nak cegi kontestai. Kutin da minister, waziri.
2: Mesti ni nampak agak kerja.
1: Nampak agun dan nampak food
2: security.
1: Food security.
2: Kasi ni cukup kaya kicam gule.
1: Food security. Une bandek kiki kesegitu.
2: Une bandek kiki kesewa kulima.
1: Une wa kulima.
2: Yes.
1: Kikunen mukulima gileje nurun teror tetu.
2: Ibat
1: mbaret. Orang jumbole awi.
2: Situ ni leban kok
1: kaya. Ii si galban pole. Kikunen kapsa kesoi soin kapsa. Inge bijo atas kogi. biik alak ko kikobole town.
2: Mameche akile by the way kemwa ngalio ta.
1: Akile
2: Australia sai ngi Australia sai. Akimeche kimwachi chuta chuta ki bagali
1: ndi.
2: Akile ngi Australia sai. Akinyoru kasi ten pile. Na pat ko kabisa. Kile bonde bi mushara ti korar.
1: Sindio.
2: Wakere wiri kana ki ko geje ko.
1: Oni ba vile koranjes kitu kitu kitu kitu.
2: Ko geje ko.
1: Nguna ina be speciality nungut. Ila ane ame ja ba ingo ge ne kitu.
2: Ame ja ngi mota ba bari tuga. Ame ja ba bari tuga.
1: Kumi teje ba logo
2: ye. Ba geje ka.
1: Kumi teje ba greens.
2: Gele mage mage tu ga une
1: gege machine ishe.
2: Ngap ko gere jita ga gole na tiara ngole mole jila ko ba Australia.
1: Ko ge tu ga.
2: Ipoti we bi geje ga gele ba nen million ti.
1: I geje no tu ga 1500 agute. Ba ko tu ga so mo kya ba kurgati we.
2: Kaso.
1: I ge machine.
2: Ko gele population ba file cheese. Ganda si nyata je challenge se jigi.
1: Mhm.
2: Mi area che chang ndaru.
1: Mhm.
2: Agin Scorpio ni se
1: tu
2: bujo
1: agangaru
2: ko mi areas che matinyi
1: agangaru
2: lakini very safe kabisa very safe ana anyu na maje ki muta ole mitai wera ba mosoria ki guri nga wera ba mosoria
1: sajin
2: ya maje ki muta ole mitsajin agasari te ta ki nyari ba ginyi gari ba ole ginyi ntara sirit kot ko matin ba diati ago ki mi ba diati ma sege mas ipko ite ta na magribi kasi nyu kutu kwa moneta na lege bus ibusu kumbi agir gijali ibusu kumbi
1: ago nyone te te
2: amu tu te te nyage ugu no no
1: aja agini
2: ugu no no
1: anya te be jor wenyu aleji gi bagir gaja
2: ugu no no
1: anya gas ngot kumi wono
2: ugu no no kyori be te tane ndi tarasini tiwe tarasini ni gigel dying gulle ko ngete gel line bandiani na bandiani ipo ikete ne gi ko chin susu ak machine
1: Ah!
2: Apa yang pergi we now?
1: Eh?
2: Yang dulu akhirnya kami saya kami bersenarai terlepas box sijek, anak neng kami bersenarai terlepas lucky box. Sekarang kalau muka betul tabrani.
1: Box sijek kami sa. Oh ya, macece.
2: Minta box sijek agen kan netinya lupa siapa kalau semua. Minta box sijek netinya lupa miampili aku minta netinya 100,000. Inyeke kecuali bangka nak agen ailei. Image box sijek tenggiru aku ini ikas ikaratik gile. Oh! Pogi sitting kiro ne tokoy ko saru ne kos kalungu thabitu thabra
1: exactly
2: shield ki chasta 448 ash ag 11 pogi sit ne gere ile
1: kenu
2: agoy goy go mi elbu mi atado
1: ko babi ga kwene ga motewe woi ko babi ga kwene gi
2: ha amu magitu jang mai diati amu magitu jang mai diati
1: ha
2: ye man microphone nyuma
1: ganya gaso
2: ye meat kapsa
1: Hehe.
2: Meat kapisa.
1: Agi ngalali ko na tayo.
2: Meat kapisa.
1: Yo alan yon.
2: Meat kapisa. Asya na kapisa. Agir tu kita sa tay.
1: Mhm.
2: Meat kapisa.
1: Kaya na gibay siya agenge.
2: Gibay siya agenge.
1: Arang ka radio sa ni?
2: Eh? Meri labay siya nung.
1: Gibay siya niyo na.
2: Labay siya nung. Ano ka nam neo? Nam na batryo.
1: Mhm.
2: Nam ko na batry. Nata nam nata. One check. One two.
1: Ibi ole loga besa.
2: Eh?
1: Mhm.
2: Ehe.
1: Eh.
2: Ojama guys.
1: Eh.
2: Eh.
1: Ibai shagenge tuwa.
2: So ibai shagenge tuwa.
1: Eh.
2: Okay. So ya ndugul kene ne na mu ibai shagenge yi.
1: Aja ya.
2: Eh.
1: Kan ga undumda.
2: Gira na wonu na ba mi na gani.
1: Ni?
2: Eh. Wonu wonu gira ba ko bai shagenge ta biya ta.
1: Agni.
2: Ne tuwa me ta ta biya.
1: Eh.
2: Girogeli
1: mwejeje
2: star 448 ash star 448 ash agilewen kitchobox tagenga natne girele tinyegel jine ginye engos kolunguta betu tabrani
1: mwejeje
2: unea
1: aja kaso
2: moto yais
1: utan
2: e utan so
1: umoy
2: engagami
1: gagamgo genuroda
2: gagami rewerwi aja so sono kobsa
1: eh
2: so nyung bolbol kunata nagcho star 448 ash agilewen kitcho boxing na tere gere risiko tinya elim pokol elim somok
1: yap
2: elim pokol somok
1: 300,000
2: tebe queen tebe jeru queen
1: yejej
2: egu jeru queen
1: yejej ngiep queen yo
2: si no gomye
1: e tebe garbu yebin
2: e eh yiti gasena ne gelen asa jeru queen asa yo asa ira egu jeru queen mi tetan mi gene utanya
1: e igoswewe
2: ama tetaine gei Tinye moita.
1: Dina moita.
2: Eh.
1: Ama moita genge.
2: Eh.
1: Moek je sere.
2: Eh.
1: Ijilek jo star 448 ash.
4: Kuna takimi tole mi maita.
1: Agi arere ne ye kwenyo.
4: Ye tebe kwenyo.
1: Ye kwenyo.
4: Ye kwenyo. Maita ano nye.
1: Ye.
4: Umeje ge maita ano.
1: Ye.
4: Onye te sume.
1: Onye te sume.
4: Sasa iwe. He. Une ya.
1: He.
4: Kipe koro ganan teke amlogo.
1: Igere.
4: He.
1: Ngebe.
4: He.
1: Ngebe geroge lejigole.
4: Ah.
1: Misinyu getesta.
4: Aya.
5: Kapkea Evans, Deputy Governor of Wasit Kishu, aba ipini tikiti tikiti nwa emo FM koibwe chairman.
6: Kago excited up ketil tikiti yet. Niko kasarta nwa gilat kambut. Kewi mesenet patay.
7: Tuponjiani tunakuja yo yo.
5: Aba meje ke som ke jan nek koyan koy mungaret ago Wasit ni ni level rate aso koy mungaret ni ota muta ur level rate ke ni opportunity se jang che ke bwa bota ko ga ko wale lure ko exit. Ke meje ke som neranek tukul koyan obwa kay mungaret en town am mungaret aga tukul awa na go le population ni rate ne grow ni ko market ne ready ko meje tege le o gay mungaret en town ge same o re yet tukul ge lo bwa el rate no ta go ip chi tigi tigi tigi ni bay mo fm aso na ngal le ke jang ko le gay ta mungaret
7: mo
1: hey yani nga to me
2: Yani
1: go lene.
2: Yani asai.
1: Yani go.
4: Enya te viagena guto otra.
1: Yani go le voy. Yani je bioso.
4: Imagine ge go nene lubu 300.
1: Imagine ge go nene lubu 300.
4: Pes dos kala ne ta gotimi bige.
1: Gotko gege je gai we.
4: Pes dos kala ne ta agiche.
1: Pes dos kala ne ti we. Ageta geji.
4: Bagule imande ku kibi yue.
1: Helen oye.
4: Kali ao.
1: Kata ingo bagule.
4: Kabit nenga.
1: Nene kata stai. Ubrizi meto gaso. Bye bye oli mbaer ya.
4: Yatu a joru enyo nekikure Emmanuel Rono.
1: Pano Emmanuelo.
4: Emmanuel Rono. Ngu kia kwendi guwe tuyeri. Ngu kia kwendi guwe. Eh? Kite se ta pole pole. Yutako emo FM. Kale kale chorwete ke oyo wewe mrejo kama Kenya bawa wewe ugirwa simetu liasi ugirwa ka unino ka yakwo kali yasi ko simana ke sitime
1: mameje jeb kondogo
4: ago mi murini
1: mameje jeb kondog lenda gelengi viden ko go twale
4: ingelengi nda silingit ko dilda kimi kunini ni gaya Kenya bawa
1: mi reseting
4: na megaya kityo
1: ngoisha jeb kondogo le Ibaishe postpaid alam prepaid.
4: Ngotinyi merejata haja na kialchin tokens.
1: Mm-hmm.
4: Ngotinyi merejata miole tinye ngotinyi gosap. Ngosap. Gosap kiata.
1: Mijikini geti ngitu gile gule.
4: Gowala.
1: Gowala.
4: Riyago nyoye me. Magbatai.
1: Wek mwecheche.
4: Ani testone alage.
1: Mwecheche.
4: Ata sisi ni. Ehe.
1: Agere jita naganam jigei. Jeb konda na nyi.
4: Imagine 300,000.
1: Agere jina.
4: Kenge kwa nunziri. Number 2, number 3, number 4. Mamaji itepe ulelo. Number 2, number 3, number 4. Chuse na kenge njata. Mite elubu miatatu je migweneti yata. Ako maya kora mite po kalune migatikati yata kora. So mkako ikre isi nginye. Ike ike ike chupukisita kenge inegene berber. Njata. *448# agilewe nkityo. Agenge Dugan buying away number 4. Igege kabisa mite 300 elibu. Jesaptos kabisa.
1: Jesaptos.
4: Kerjita nyo.
1: Mite jini gure ilare.
4: Hilare.
1: Yegon.
4: Agere ilare maya gagi gaje elibu tak pokala yang ngal tipte maksoko.
1: E.
4: Maya bonus jo.
1: Bonus jo.
4: Runa agne Jovri gagi gaje elibu tak arta maksisi.
1: Mhm.
4: Ngata une bonus ngira.
1: Ngata une bonus ngira.
4: Aliao.
1: Miteji degerwe yukabet.
4: Mamet gilangu geo.
1: Yukabet. Mese ni dono. Gigas kane ki no yime. Oga ne ki bo bugu itio.
4: Kone o maji ni.
1: Yukabet. Uya kota gore.
4: Bale ti gano go gereji.
1: Alango gereji.
4: *448# lewen kitio dugeta kenge between number 2 agoi number 3 agoi number 4. Tinya genge ne tinye elubu miatad.
1: Tinda mwaita yewe.
4: Dati tinye duge na batiri sugo.
1: Dati tinye duge na batiri. Agurora gule.
4: Agoleji in congratulations.
1: Rap, congratulations. Agu ingiri congratulations.
4: Kapito you know, letters.
1: Kapito letters. Agi, congratulations.
4: Iye?
1: Mm-hmm. Ajijiji.
4: Awaita majiri.
1: Star 448 star aja. Ijili kuchu boxit. Tebe yu tayu. Ee Mary kiulimba meti tuna Mary kiubain.
4: Ash alilewe ngitio. Tebe queen. Mewe meti ti amewe mwisho.
1: Metebe garibu teresia yun ametebe garibu urgetio.
4: Chama gesenge.
1: Chama gesenge.
4: Njite
1: sumi.
4: Njite sumi.
1: Kinyoro isimba jazz.
4: Kinyoro isimba. Segebua.
1: Special dedication go itingo.
4: Chembalel Railways.
1: Chembalel Railways. Actually, no Vicky.
4: Aja sana sana Chembalel
1: Railways. Chembalel Railways.
4: Uya kona makosa. Kia te kota maguri. Giren magi mujangot kei punsili kei punangotin. Gure nene bara ringo ya.
1: Isimba jazz.
4: Nene bara ringo ya. Gije musha ni
1: tukune.
4: Microwave.
1: Microwave.
4: Giren temene kialuni.
1: Director by Isimba Jazz. Special dedication to Chembalel.
4: Chembalel Railways.

0: ni anyo ko Kapkea Evans, Deputy Governor nebo Uasin Gishu, akaipchini tikitit nebo Emo FM koibwech chairman.
1: Kakoit saitab ketil tikitit, ni ko kasarta nebo kilach kambut, kewir mesenit batai.
2: Kupunjiani tunakuja yoyo.
0: Meja kesom kejanaek koyan koy mungaret ako buasit ni level rate aso koy mungaret ni ata muta ur level rate kesi opportunity sejang cegi buat ko buat ko kagwal level rate ko exit kemeja kesom neranek tukul koyan ko buat koy mungaret ko tau na mungaret agat tukul ako na ko population ni level rate ni grow ni ko market ni ready kemeja kita kele ongi ay mungaret ko tau na kesom ur yet tukul kilo buat level rate nata ko ipci tiki ni boy FM aso na ingal kejang ko lagi ay tau mungaret.